Kung ikaw ay nalulungkot at wala kang makaibigan, puso mo ay may sandigan, bulaklak. Mapapawi ang kirot paghapyos mo ng talulot, ay ginhawa ang siyang dulot, bulaklak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa tinay galak. Kung ikaw ay nagmamahal at di kayang mamutawi ang pag-ibig sa iyong labi,

Sa hantungan siya'y kasama, bulaklak, bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa tinay galak.